ko nabafuri ko nakoko nagwane ko nitutwagitangira kulula iyo migeza iyo mwitwe kifuriru tunagitere nabana bitu bamutulorera ko tunabulekira mahano ko tuwanga bayereka nagwane ko ye batap tubona ngamwe ne witwa Emile Muhindo uri mu buhanga we byuma tubwira ko byanye batumalira ariko hari bibuzo bingi kabisa ibigatuma tubarengera mu dukubona bakunywe radio maendeleo ukubabwira higura icyo ibyanya mutugokera kongwa mwene winyi wa Alex Zunguruka kushwa hano twabayifuje mu goro wa mwisho twabalamusa mwisho muri mwisho mu goro wa mwisho tugashubira urundi rwa katano kongwa.